Rahwana dasamukha. Ya aing angkada. Utusan Sri Dama di Gunung Rahwana.

you think be ne nga adam thok ya you think ya nga adam tho ut nga leng ut ning ya ba ching bring mlam ba pak phun mlam patnare patlang mlam